0: Yes, ni Kiss FM rukumva ijana kabiri n'ibice bitatu n'ijana kabiri n'ibice bitanu Kigali is number one hit music station. Saa moya zirenze minota 33 ni umwanya wo kugira inama umukunzi wacu twandikiye. Ni gihe inama wamugira. Ubutumwa ni bwinshi kuri Facebook.
1: Bwinshi cyane. Mwaramutse neza. Anita na Rusine ni Jackson Masaka. Nanje ndubatse ariko umugore wanje ajya kwa muganga. bamuha ifishi igaragaza ko atwite yo kwipimishiriza kugeza abyaye imana nagira mugenzi wanje ni inama yanditse imana inama nagira mugenzi wanje uwo mugore namwihorere aramubesha niyikomereze akazi murakoze ariko si ubwo bapfa maronji nayamuhitureye ngo amaronji ni kicingira
0: amaronji imineke
1: ibyo nabyo
0: kiyajyamo amajya abiri ku munsi inyama ewana ni byinshi kabisa uyu yitwa Riam ati Riam niyo warumaze gusoma Clarisse ati inama nakugira wa mugabo we iyumve kandi uyumve kandi uyikurikize jya muri farumasi ugure pregnant test utayimubwiye maze umuhamagare umubwire ko ushaka ko muganira noneho naza kugusura uzahite umuha akantu nyine agakoresha ku kantu ka pregnant test ati nta kintu uzaba utazi icyo gihe ati uzabanza unabaze neza uko gakoreshwa baragusobanurira nubimenya uzahita uca burundu ibyaguhuzaga n'uwo mugore numenya ko yakubeshyaga ubikomereze ubuzima bushya Jean Marie Vianney ati muhemukira abagore banyu mukadusebya tw'abagabo ndetse bigatuma mutubahwa uko byamera kose ubundi se komeruka wubatse kuki utazi ibyo umugore afata yatwite kuki utazi procedures zo gukurikirana umugore utwite waturambabaje cyane yitwa Patrick nawe ati njyana n'uwo mugore kwa muganga ureka ubutesi tubutaho ujye wikingira
1: hanyuma wanditse umwaramutse ariko nizereko mumeze neza ni ukuri na n'ubu sindamenya ukuntu abagabo bateye ngo yagutaye mu mutego gusa inama namugira ni uko yagura agatesti akampima atabizi ubundi akimenyera ukuri kuko abakobwa b'iki gihe ntiboroshye none se wapima uti umuntu atabizi kandi bimusaba inkari sha ugase ya mucunga sinziriye se
0: rekeraho
1: kuvuga ngo iki kumurotesha kabya bagushaga iki koko ishuri gukunda ndi like none se ya mupima asinziriye
0: ati soba buraka kandi
1: areba yamubwira ngo ngwakira ngo soba ngo ayiba ngo mpereze ngo ugende so like goodness ije bino nawe emisiyo ntago ishoboka
0: emisiyo impossible
1: ngo gukura ngo gukura ikintu mu kanwa k'ingona reka 102.3 K